kwenzani okufeni kusho lapha na ke umbongo abenu sine wa kantulu tribute to Sandile Mbongwa kungiyena lapha na ke u20 lapha na ke ngivela ukuthi ukora past 3 2 ekseni ngomhla ka bani na ngomhla ka 21 kuyena lapha na ke uMandulo ka 2026 seyikhona lento yakangwenya seyikhona njengenjwayelo izogqilaza between ihora lapha na ke lesibili nelesine awuthe shaya u4 zobso right wena lapho ke ngasekhaya buya lapho na ke weSandile Mbongwa wenzani kufini ha futhi kunjalo nje emthandweni wesiqhiza seAfrica uzama ukuhle uthe yena ke lapho na ke ngigqoziseni bafaya ngigqoziseni lapho ngasekhaya hlala nami otherwise uqhibu noyena esivule ngayo uhlelo isiqhiza seAfrica uthe yena Monday to Friday isitoko sengoma Monday to Friday isuki khona lento yakangwenya isuki igqilaza between u2 no4 beke indlebe kuzoba mnandi umvulo ngithi ogcina lapha na kule nyanga akakabu ugcina ogcina haleluya kamhla ka 28 nje kwaba zo 21 insuku kubula ukhona khona uyibambaphi lento ukukhuluma nami ku 0687649969 unqekaphi lento ungilalela ukuphi ke ngalesi khathi uhlala ngwenya ku Facebook M596 TikTok @ngwenya_welcome ku X lapho na ke .com

0: ekhaya lethu.
1: Unhlanhla kwenya nesiqi saseAfrika.
2: Ngomsakazi ngiyayithanda le. Ngawona le mawa ngangitshena nje ukuthi iculo ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Ngawona ngoba ukudlala ingoma esowosandameza. Ngiqhamuke neyami njengangazi izindawo. Awungitshena.

0: Buongiorno.
1: Oh, mi tu sorelle.
0: Uthi ukhona.
1: Ngikhona usentabeni yini wekhawa angathi uphasi kwentaba uDrakensberg.
0: Yebo msakazi wami ninjani?
1: Hayi sikhona nganye kwethu ukubula khona sangazwana.
0: Khona ngathi angiqamukela.
1: Hayi shuwe network yakho mina ngapha ngiphethe lonke uhlelo le-RL ongalicabanga uyi network yakho.
0: Yebo msakazi wami.
1: Yapha nakithi.
0: Lutha ngilele kungiqamukela kungezwakala.
1: Hayi, ntembo ukuthi sitholana kahle ke manje.

bathu mboka majola bathi ithwasa lekhansela ngalesikhathi angilele isihloko sengoma ngithemba ukuthi ke konke kuhamba kahle manje imcibiso kahle mfowethu. Mcibiso kahle. Nayo ngane kwani ngahlela. Alright, sibona ukuthi ke ithini laphana ke into. Mcibiso kahle. Okay. Hayi, ngikuzwa kahle sirobhe ngale ndlela ngoba ngiyabona ukuthi liyashona la ngkomo. Ifasiwe bengisathi insizwa yalapha na ke emandini emacambini emangede ngalesikhathi yona ke enginayo right James wazweni wakho inanda 88.4 FM bathini mfana kithi awusitele kabanzi lapha na ke ngumcebisi ubani umcebisi qhawe kwabangakwazi

0: ngoba ingqikithi nenhlosi leyo vele ukuthi egcineni ubhukheke.
1: Yebo, asihlale kuyona. Inamba yami ithi 076.
0: Ya.
1: 696.
0: Mhm.
1: 1736.
0: Iphinde futhi.
1: 076.
0: Mhm.
1: 696.
0: Ya.
1: 1736. Iyona namba engitholakala kuyo leyo ku WhatsApp nakuma calls. Iyona namba nje enginayo leyo, iyona esebenza impela.
0: Ku digital platforms umcebisi nje kuphela.
1: Yebo, ngumcebisi kuphela, kodwa abanye baye bekhale ngokuthi umcebisi akazeli. Ngicabanga ukuthi into esangishaya lapho ingoba umsebenzi wami awukho mningi kakhulu ngale ndlela leyo. So bese sicela ukuthi abantu uma kuzothi akazeli umcebisi, kumele ubhale umcebisi mthombeni, kuzovela-ke lapho noma kanjani.
0: Hayi phana ke ngifisela ukuhle kodwa ngifisela lapho na ke inhlanhla kule ndima ke kaqeda ke sizungu.
1: Yebo bhuti, ngibonga kakhulu. Okunye engingakuthembisa nje ukuthi iyazi iphi mhlawumbe izoba nengoma ey'ntathu kuwona wona lo nyaka nje ungakapheli. Ngifuna ukusebenzisa usazo olusha manje. Kuyenzi bekuyukuthi bengayifaka ey'tolo ukuthi nazo zikwazi ukuthi ngisebenze ngoba abantu bayithanda kakhulu, bashembe yicela naku-TikTok.
0: Hayi, ngizwa kahle fana kithi ngokhipho ngalethi ke ngangihlupheka.
1: Alright, kutama ngibonge kakhulu nami ethi bengithole bekubalalele emakhaya nabazongawa behambe kuyophanda emsebenzini. UNkulunkulu abe nabo bavikele engozini. Siyabonga kakhulu injalo.
0: Kulungele qhawe.
1: Amen.
0: Dankho.

0: ebenziwena. But kuyuseless uba sukukhulela umsebenzi kodwa imali le ayihlala pha kuwe uzothi usebenza but imali ingahlali yona.
1: Wewe tata.
0: Uyandiva tata.
1: So.
0: Wena unayo inhlahla okanye unayo intsikelelo yemali kodwa ayihlala esandleni sakho and imali le iyakubaleka imali iyasuka kuwe. And wena bengafanele ukuthi wena ufuna umsebenzi wena bekufanele ukuthi ufune abantu abazokusebenzela.
1: Jo.
0: Uyandiva tata. Because apa ezandleni zakho ndibona umsebenzi fanele uyazisebenza wena nothi uyaqashwa.
1: Amen.
0: Uyayiva le nto ndiyithethayo tata. Ndifuna wena ngomgqibelo ufike phaa iThekwini egagasi. Ndifuna wena tata noba kuyatshisa noba kuyanetha ube khona phaya uthi xa zokhanyisa le nto ilapha esandleni sakho ibanjwe ngabathakathi.
1: Oh yes Lord.
0: Uyandiva? Thatha la manzi wena tata ndifuna lo tata athatha amanzi ahlambe ubuso bakhe ngala manzi emva noba ahlambe ubuso bakhe azijonge anoba unasona isipili utata azijonge esipilini athethe naye ezijonge esipilini athi konke kuzokwenzeka makukhanye makuvuleke.
1: Oh yes Lord.
0: Unaso isipili apha endlini tata. Ndifuna ngoku tata into ozoyenza uhlambe ubuso bakho ngala manzi. Uyandiva?
1: Makayita.
0: Xa uhlamba ngala manzi ubuso bakho ungawabilisi wenze ngoabandayo uhlambe ubuso bakho uzijonge esipilini. Xa ujonge esipilini uthi izinto zakho mazivuleke mazikhanye uzibize ngegama apha esipilini sakho.
1: Oh yes Lord.
0: Ewe ndifuna ukuthi sigqibile uthetha mna nawe wenze le nto ndiyitshoyo uye phaa uhlambe ubuso bakho uye esipilini emveni kukuthethe nawe phaa isipilini uzobe ubona wena uzobe ungabona enye into uzobe ubona wena.
1: Ewe tata.
0: Ewe tata uThixo akusikelele. God bless you. Ngomgqibelo masibonane uzokwenza umangaliso empilweni yakho wena.
2: Amen.
0: God bless you dad.
2: Amen.
0: Molweni. Uyaphila bawo. Ndicela uthethele
1: phezulu tata.
0: Okay, ubalekile. Molweni.
2: Yebo.
0: Uyaphila.
2: Uyaphila
0: tata. Uyaphila. Etata iphi ID yakho? Ayibo, bayaqhawuka babantu.
1: Bayaqhawuka, bayabhala.
0: Molweni. Uyaphila tata? Ndiyaphila nam tata. Khawuphathe amanzi sizawuthandaza.
1: Oh yes Lord.
0: Phatha amanzi. Ndicela ucishe ireyito tata. Phatha amanzi ke tata sizawukhuleka. Father in the mighty name of Jesus. Orabashanda labakhathaya. Rikotholobo seke. Rakakataya basaya. Rokotholobo seke. Rakakataya basaya. Rokotholobo saya. Reketele besia. Mondele besikataya. Rontolobo seke. Rakakataya basa. Ikatala basaya. Yes Lord.
1: We pray ngegama lika Yesu.
0: Ye tata.
2: Tata.
0: Oh, Peter.
1: Use Claymond.
0: Ufuna uthetha nawe tata yandiva?
1: Ewe tata.
0: Ndibona kuthiwa ngapha ngakuthi indoda ayikhali. But xa ndikujonga wena uneenyembezi ezilapha emehlweni akho.
1: Thetha tata. Uthi zikhona ziyakhala lo tata.
0: Kuthiwa ngapha ngakuthi indoda ayikhali ikhalela ngaphakathi. But xa ndibona wena ndibona isikhalo semntu ongutata.
1: Sho.
0: Ndibona tata kukho.

0: Mhlawumbe siyathemba ukuthi uzozala kahle nami kanjani, right? Bonke ke abazalayo namhlanje, cha ke sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle molo.
1: Sibona ntombi lomgaba lamgo angeli sibo samgo akhumalo ngihlale ngicocweni. Nkosi siyabonga ukuthi usigcinile, cela usigcinele umalube bethu usifake ekhwapheni akho. Nkosi sibonga ukuthi usigcinele othisha bethu, cela usigcinele nabangani bethu, ugcine ine nomalume bethu befake kahle emsebenzini. Nkosi futhi ngifiselele isakhanya amthembu ebe nosuku oluhle lokuzalwa.
0: All right, thank you. Siyabonga kakhulu mshana.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Seba kulo bashana 0687649969. Molo mshana.
3: Sanibonani bomalume ninjani? Na usero ngobo ngihlala kahlabisa. Unkulunkulu siyabonga sicinile. Siyabonga sicinile abazali bethu. Unkulunkulu siyabonga usigcine konke lo mhlaba. Mina ngiyathanda ukukhuleka, ngiyathanda ukuthandaza kuze phakade. Amen.
0: Amen. Shano, siyabonga kakhulu, uqhubeke uthande njalo ukukhuleka, uthande njalo ukuthandaza. Nifunde kahle ke bashana. 26 after 6.

0: Siyabangena 2027
1: njengoba sikhuluma nge UV ilight le phone abayenzayo.

0: imithelela noma singasho ukuthi zingama sinawo malonto singasho ukuthi zina imithelela engemihle mhlawumbe okwenzeni kwalo mhlawumbe singasho ukuthi kuyona iattendance kumayelana ke nalo imigubho yeqembu njengamanje okusikhombisa ukuthi ke mhlawumbe bese singasho ukuthi lizophinda ke mhlawumbe kungenzeka yini futhi liphinde lingenze kahle kakhulu uma ngabe uqhathanisa nango 2024 ngoba uzokhumbula ukuthi nango 2021 iqemba lenzanga kahle ngoba kwakukhona abanye abaze bathi baphakamisa ukuthi umnumzane ke owayengu-deputy president khona umnumzane uFrank Shibambu ukuthi akasike umaphakame sekuyisikhathi sakhe manje athathe iqembu njengo-president. So-ke engicabanga ukuthi-ke amanye ama-faction aqala lapho i-faction kwiqembu le-EFF kwaze ufika ngo-2024 la sibone khona ukuthi asuke lapho before ukuthi kuze kuyovota. So-ke ahambe yojoyina iqembu lomkhonto wesizwe njengoba manje esephethe i-African mayibuye. So-ke yizo zonke-ke izinto lezo vuka mdini noma singasho ukuthi igameko i-build up towards kuzofika lesikhathi sikusona njengamanje noma singasho ukuthi siyibeke ukuthi-ke yizinto esingathi mhlawumbe singathi uma ngabe i-analysis sithi i-EFF ngeke iziyenzeka kungenzeka ingenzi kahle kodwa bese sicaphuna lapho besibeka okungama-references ukuthi kungani sisho kanjalo nama-reasons.
1: Yes. Mr. Nje usakhuluma nje ngayo indaba yabantu bokufika nombono weqembu i-EFF kubona. Ngiye ngakhulumisana ke nonobhalawa la eKZN waveza ukuthi abasho ukuthi abathutheleka abantu basemazweni beze la eNingizimu Afrika kodwa bathi kufanele kube nohlelo cishe okubhekwana nalo ngalo udaba kunokuthi kube khona imbikisho ekanje emphakathini. Mhlawumbe ngifisa singene endabeni yokuthi kule eyama interest omphakathi nombono weqembu kufanele kube kanjani, kufanele siugodle umbono weqembu noma iy'nqubo zeqembu noma singathi imigogodla leyo ukuthi iqembu lilwela u-1 no-2 no-3 for i-interest yabantu labo kufanele basivotele. Kuphi mhlawumbe ongakubeka ngaleyo bhalansi yalapho Mr. Nje?
0: Mpokadini engingakusho ukuthi umnumzane Julius Malema ngumongameli weqembu wakusho kwacaca lokho bese kusho nobhala bese kuwukunye ubesezama ngizothi ubesezama mhlawumbe ukunciphisa
1: ukunabukelisa
0: yes ukunabukelisa inkulumo yasho umongameli weqembu ngoba wazi wakubeka ukuthi abantu abangafuni ukuvotela iqembu uma bethi abakavotela iqembu abahambe. So bona as EFF abakwazi ukuthi basho njalo ukuthi abantu bokufika abahambe bamazwe aseAfrika ngoba wazi wathi abalapha eNingizimu Afrika sekuwumsebenzi kahulumeni i-Home Affairs ukuthi abanikeze iy'mvume zokuba seNingizimu Afrika. Umbuzo ukuthi ukuba seningi uba sezweni ngaphandle kwemvume uyisigebengu kusho kwakushiwo kanjani kuthiwa nikwa imvume uyisigebengu ngaphandle kokuthi ufanele uboshwe. Yes.
1: So okusho ukuthi Mr. Nje mhlawumbe ezinye zezinto kufanele iqembu liqale lizicubungule ngaphambi ukuthi lizikhulume isidlangalaleni.
0: Ngokwakhe iqiniso lelo ukuthi-ke mhlawumbe inkinga esibhekene nayo njengamanje abantu iqembu balandela iqembu abantu noma balandela umuntu bengazi ukuthi iqembu izona ziphi izinto eliyimele ngoba ukube kuthiwa mhlawumbe bebazi kune-sho ukuthi uma ngase ubheke i-foreign policy ngokweqembu le-EFF ngabe bayazi njengamanje. Kodwa inkinga esibhekene nayo ukuthi abantu bavele basuke bathanda umuntu bayongabese ba-ignorishe konke okunye bese kuthi ekugcineni mase kukhona iy'nkinga ey'fana nazo lezi njengamanje bese kuyaqala-ke sileke sikhuluma-ke kukhulunywa izinto ey'ningi ukuze kuthole ukuthi-ke mhlawumbe manje sekunalokho okushintshisana ngamazwi. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi iqembu izona ziphi izinto eliyimele ma sikhuluma ngezinto esingathi mhlawumbe ama-principle ama-cardinal pillars ala iqembu okuyizona ekwaziwayo ukuthi lezi bayimele izona ziphi izinto kwaze ukuthi asinegotiate ngazo but lesiyanegotiate iziphi esinegotiate-ayo ngazo uma sinegotiate-a kuphi level izinto ey'kanjalo kubalulekile. So-ke ezinye-ke zey'nkinga engicabanga ukuthi-ke osopolitiki kakhulukazi babafihlela abantu ikakhulukazi ngoba uzokhumbula mfokadini ukuthi i-EFF uma ngabe ubheka njengamanje indlela eyenza ngayo noma ngesikhathi ifike ya-introduce-wa ngayo

0: uzozibona begqoka amadansane bagqoka bengene like nge strategy sama union kanti bayi political party. So izo zonke izinto lezi okugcina kwenza ukuthi ke ugcine ngazi ukuthi kahle kahle kunokushayisana ikona kuphi iqembu elikumele emfokagini nomlaleli.
1: Yes, sikhulumisana nomhlaziyo wezepolitiki umnumzane uThembi Nkosi engwa kanje sibheke nje izindaba zakamuva zezombusazwe ezwenikela seNingizimu Afrika ikakhulukazi nasesifundazweni sakithi sakwaZulu Natal njengoba isikhathi siqopha ukuthi ke ingamashumi amahlanu imizuzu lishayileke ihora lesithupha. Mr. Njaya, kwimpela sonto esivela kuyona sibona iIFP laphaya isenkundleni yemizimu idlalo iPrincess Magogo Stadium. Mhlawumbe kuphi nje ongakusho since bavezile ikakhulukazi kwezinye zezinto esingathi funa ukuzenzela umphakathi. Ngimzwile umnumzane uVele Nkosini Hlabisa ethi umphakathi uyawunxusa ukuba ubathembe ngevoti lapho.
0: Singasho mfokagini ukuthi bekulindelekile futhi ke siyazi ukuthi uma ngabe kuwukuthi kuyewa okhethweni izona iy'nkundla ikakhulukazi inkundla ke yase Princess Magogo ngoba sazi ukuthi ikahle kahle yaqanjwa ngegama leko ngumholi wa umsungulwayo udokotela uma ngosuthi Thulizo ngasekhe emhlabeni noma wakheke futhi ongasekhe emhlabeni iyaqanjwa ngegama lakho kwinkundla yaseMagogo. Ezinye zizinto engicabanga ukuthi ke mhlambe leyo baye benza lento ukuthi kuye kuvuke lolo singa lolo uma ngabe bezothatha umcimbi bawuse khona lapha ikakhulukazi nesindaweni efana nakomlazi njoba sazi ukuthi ikakhulukazi yilo kakhulu ikakhulukazi uma ukhuluma ngayo umntwana. So ngicabanga ukuthi ke bahamba khona lapha ngoba akusiyona into eqalekayo uma ngabe kuwukuthi akukhona lapha kuba ze Princess Magogo njoba ubekade bekhona. So ke izinto ke lezi siyilindele and then futhi ke nalo ke iqembu kulindeleke kakhulu mfokagini ukuthi ke lenze kahle ukuthi mhlawumbe ukungena kwalo kwi-GNU njoba sazi ukuthi abantu abaningi indaba ye-GNU abayizwisisi kahle and futhi abayinambithisisi kahle ngoba ukungena kwi-GNU abavanga abantu baze bachazeleke kahle kakhulukazi abantu abavotayo batshelwe nje beleke babamba lapha nalapha vele sekuney'nqumo esezenzekile sekungeniwe kuhulumeni ukuthi ke njengamanje kungakho nabantu abaningi bebeleke bewuzwa ukuthi njengoba kuyiwa okhethweni-kele lo masipala bazokwenzani bazokhankasa ezi-GNU noma umuntu ozoyikhankasela eziqembu. Ngibatshela-ke mfokagini ukuthi cha la ukhetho lohulumeni basekhaya indoda nje iyoyimela yena owesifazane uzoyimela nje yena ngekhanda lakhe ayimele yena not ngomunye umuntu. Lapha ku-GNU bahlangene nje ngoba bafuna ukuthi fanele baraneke uhulumeni njengamanje okhona.
1: Yes. Mhlambe Mr. Njenga ngaphambi ukuthi ngikudedele kuphonga kusho lapha yasibonile ekuruleni kukhona izigameko ezinyantisayo zokubulawa kwabantu besifazane ngesihluku sabona futhi neqembu iFP lingelinye lamaqembu abambe imoment of silence khona ngempela sonto ehlonipha bona abantu besifazane nomengameli futhi wakhuluma kabanzi namhlanje ngazo igameko ezenzeka lapha ekuruleni eGauteng.
0: Mfokagini, iyakhathaza kakhulu indaba yokubulawa kwabantu besifazane ngale ndlela okwenzeka ngakhona eNingizimu Afrika ngoba ucwaningo luveza ukuthi abantu abawu-70 besifazane bayashona ngosuku lapha eNingizimu Afrika futhi bayadlengulwa nangoku bayadlengulwa futhi bayabulawa izinto ezikanjalo. So kuyakhathaza kakhulu. Umbuzo-ke njengamanje ukuthi njengezwe uma ungabheka ukuthi iNingizimu Afrika iyona ehamba phambili kakhulukazi ngala makhisi esikhuluma ngawo. So ikona kuphi okumele kwenzeka, akhona ama-program enziwayo but lawo ma-program ayayifeza yini i-purpose noma singathi inhloso, ayayifeza yini inhloso. Mfokagini, ngenhlanhla mina bengikwi-civil society namanje ngiseyiphathi ye-civil society. Inkinga esibhekele nayo mfokagini ile yokuthi uma ngabe kunama-programs athile, ama-programs ayenziwa for the sake of compliance not for the sake of purpose and abantu abaprepare ukuthi i-stage ne-stage ne-stage ne-stage ne-stage sikwenzele sikwazi ukuthi sibe nama-results asuke elindelekile. Iyona-ke inkinga esibhekene nayo mfokagini. Bese kuba yile nkinga yokuthi njengamanje sikhulisa abantu, kukhuli khona abantu abakhulisayo njengamanje bakhuliswa ama-single parent, ukhuliswa umama yedwa, ukhuliswa ubaba yedwa, owesifazane owesilisa. So ingakho sinenkinga ekanje njengamanje ngoba uma ukhulisa intombazane ukhulisa ilayonesi, uma ukhulisa umfana ukhulisa ilayon. So-ke ekugcineni lo muntu akalazi uthando kababa, ekugcineni lo muntu akalazi uthando mhlampe lo mama bese kufika la ethenini ukuthi-ke uma esethandana nomuntu wesifazane noma esethandana nalowo partner wakhe ayikho-ke enye into uma ngabe kuwukuthi useyarejectwa yilowo muntu akathandana naye abone ukuthi ngcono vela

ikazi kulaba sebancane abangakabi namasosha strong ngokuthi batholane batholakale bedle ukudla ongekho sesimweni esiright ngeindlela ngeizathu ezihlukene. Ngizokhumbula ukuthi njengoba ushilo ukuthi sike sakhuluma kulunye uhlelo ngaphambi kwalolu la sakhuluma khona nje ngokuthi yena ke umthengi iziphi izinto ekufanele ayiqikelele.

kuzobanjwe isiphuzo yabo, angazi milkshake noma yini, ngoba akusasiwona u-ice cream mhlawumbe uzobafakela kulamakhoni noma ufake kwi-dessert yakho. Hhayi, sekuyinto ekhiwa nje ngenkomishi uyiphuze noma ufake straw isilinganiso. Nezinye-ke izinto ziyonakala kanjalo, thathe nama inyama uwenze njalo. Wena ungayibona iphinda ifreeze efrijini, kodwa uyayifriza nje uyayibona ukuthi ingenhla inegazi ngezansi, yona isihleli ngaphezulu. Inkinga-ke leyo, sekukhona inkinga engadaleka, loku kudla kusaphephile ngokwezempilo. So-ke ileyo tip-ke esiyinikezayo ukuthi indlela yokubeka ngayo. Okwesibili, uma uyikubeka nakho futhi kuhlukane i-vegetable khona ko-defreeze, ulibeke nenyama. Akuhlukane nje, kungasondelani ukuze kungabi khona okulimaza okunye. Uyayibona-ke nawe ukuthi i-vegetable uliphaka ulibeke.

ubama ethini ukuthi sithi siyanyanga ngala kanti sesibhedela nezinye izifo ezahlukahlukene ngoba i-immune system yethu isuke kwesinye isikhathi iy'ngathumeli ziningi-ke ama-bacteria kwesinye isikhathi abakhona njengokuba ukudla uma kungavuthwanga ngokwanele noma uma kungalungiswanga ngendlela efanele. Ngiyazi ukuthi mina mtakagina enijwayelele indawo lezi zomtakabani zezinto nize ngithi okunye ukudla kuthiwa ngo-medium rare njalo njalo. Hhayi ngalana-ke sikhahlela ngey'nyawo zombili ngoba kusuke kufanele ukuthi ngempela izame ngempela ukuthi ivuthwe ngokwanele ngoba uma ingavuthwanga ngokwanele maningi amagciwane noma iy'nhlobo ezahlukahlukene zamabhakteria esuke iqhamuka nawo. Mhlawumbe sikhuluma ngey'ndaba nje mhlawumbe ze-nutrition umuntu uzoyibuza ngoba mhlasimbe ngokujwayelekile kufanele ukuthi iqale ngawo zishagalolunye kuya zishumi nanhlanu kulena ezokwethwasa. Cha, siyabiliyela ngoba empeleni mesikhuluma ngokudla asikhulumi ngokudla ekusuke mhlawumbe kuwukudla okusuke kumba eqolo lokhu okusuke kuholi noma ubizwa ngamagama omtakabani. Khona lokudla lokhu okubaluleka kakhulu lokhu esijalela khona ey'ngadini lezi ey'ncane ngoba abanye bethu.

mhlambe ke futhi ngise kuyona indaba ethinta futhi indaba yezidlo angiphinde futhi ngingakhohlwa mntasimbe umlaleli la ngikhole ukuthi usendaweni ekuthiwa yisemfene uma ngingaphosisi mseke mhlasimbe uya ingakhulukazi lawa enziwa kanye ngonyaka anawo abhinde ngichithwa lokho ngoba ngenze amathesti engikwenza njalo ngonyaka kepha angingazi nangelilodwa yilanga masobane ngiphuthazeke kwi-treatment kepha ayishongo yabona empeleni last week ekutheni ukuthi uma ngiwathola last week ngisa ekutheni ukuthi kwi-treatment yami ngihlezi ngenza kahle kakhulu ngikhona ukuthi mhlasimbe kumlaleli angamhlambe lelo thuba ekutheni ukuthi mayethola lo ma-result ahlale phansi nomluleki wakhe wezempilo kepha futhi ngiyakholelwa ekutheni ukuthi uhlalile phansi naye ngoba esikhathini esiningi siyazi ukuthi abaluleki bethu bezempilo basekelela kakhulu mntakathina ekutheni ukuthi basolikele ama-result ethu hhayi ngoba mhlawumbe besuke besibukela phansi kepha nabo basuke befuna ekutheni ukuthi basikhuthaze ngingasho ukuthi-ke awuqinise futhi mlaleli ekutheni ukuthi mhlasimbe i-treatment yakho uyidla kanjani ngendlela ethe ekutheni ukuthi ibe ngcono ngiyakwakha futhi lokho ngengqondo ukuthi zikhona iy'ncomo ezishiwo umluleki wakho wezempilo ekutheni ukuthi cha awuke mhlasimbe uyilandele uma kukhona mhlawumbe la ongasakhumbuli khona xa kusasa loku okusayo hhayi awuvukele khona impela omunye umbuzo kuyenzeka yini ekutheni ukuthi ama-ARVs kuthiwe aswayeke uma sekutholakalile ekutheni ukuthi undetectable cha bobo akaze kufike lapho ngoba sizokhumbuzana mlaleli ukuthi uma sisebenzisa ama-ARVs kusuke kuyindlela yokudodobalisa asikakabi nekhambi njengamanje esithi siyaliqeda omunye umbuzo cishe ukuthi la udadewethu la ubuza ekuthini ukuthi kuyenzeka yini ngina-9 years ngine-treatment angikaze ngidefaulte i-pap smear ngihlezi ngiyenza unyaka nonyaka kepha kuvama ekuthini ukuthi kube noketshezi elivama ekuthini ukuthi lingihluphe nephunga lalo aliqondakali kahle ngaye ngaya ngo 2011 emtholampilo nganikezwa ama-antibiotics asebuyile kepha manje sekubuyile manje ngingasho ukuthi uma mhlambe sekubuyile kufanelekile ukuthi kusasa lokusayo uphuthume emtholampilo nakhona bezobheka ekuthini ukuthi mhlasimbe okunye mhlasimbe emlaleli ekufanele ukuthi mhlambe ngikugcizelele kuwe awungabi namahloni ekuthini ukuthi ukhulume nomluleki wakho wezempilo vele njengoba esuke esemtholampilo usuke ebekelwe wena ekuthini ukuthi akusize ungabi namahloni ukuthi mhlasimbe angagcina mhlasimbe esekubuka ngeso lakutshe noma ngeso lengulube noma angakubukisisi kahle cha ubheqeshiwe nje bantu ukuthi ezwe ekuthini ukuthi isimo sihamba kanjani ngiqonde lapho ukuthi ungabi namahloni ekuthini ukuthi umtshele amaqiniso kanti omunye umbuzo lana ngubaba engikholela ukuthi ubuza mayelana nohlelo lokuvikela i-HIV ekuthini ukuthi ukusoka kungaba kusuke kugcina kubantu abaneminyaka emingaki njengamanje ngikhuluma nawe mashobana ngisohlelweni ekuthiwa yi-PrEP cha njengoba usehleleni nje onjenge-PrEP akukho la esuke ngempela ngempela kugcinisiwe iminyaka kepha la esuke ngempela siyabona siyikhuthaze khona ukuthi ikakhulukazi uma izinja uma isakhonkotha nje kusuke kufanele ngempela uqinisekise ekuthini ukuthi ngempela ngempela isimo noma uhlelo onjengaleli ulibamba ngezandla zombili ngoba ukusoka asigcini kuphela ngokuvikela wena kepha kusuke kuvikela nothandiweyo wakho kanti omunye umbuzo la yabona ngabomakhelwane bami-ke la mntanakhina Adams Mission ekuthini ukuthi cha kwi-treatment yami ngenza kahle kakhulu khe ngizame ngendlela ezahlukahlukene mashobana amanzi ngiwaphuza ngendlela efanelekile kepha

0: uziqaqa izinto kulelo khaya, ngizoyiqaqa impumelelo, ngizoyiqaqa izinto ezikubophile ukuthi ungayi phambili. Ngiyakumema mlaleli wami, le nkonzo iyoqala ngosabenini abazalwa shiwe ngabe bekade bethandana nabo. Waqalekisa lowasisi, wakuqalekisa lowabhuti, wakuqalekisa ukuthi ungalungelwa lutho. Ngifuna mina ukuzoqaqa, angenke uye ndawo uma usaboshwe kanje. Ngeke ingehlule le ntamba abakubophe ngayo, lesiqalekiso, lesi sifungo abasikhuluma phezu kwegazi lakho. Sidinga mina, ngiyakumema ngomhlaka 25 September, umprofethi wesizwe uMavula kuvaliwe sebephumelelile abantu engibathinte ngalesi sandla. Ngabo lobo busuku ngiyobe ngibeka abantu izandla, ngabo lobo busuku ngiyobe ngithandazela abantu. Mlaleli wami ekhaya, kobe kukhona nabaculi, kobe kukuhle kakhulu, kodwa okubalekile ile khombo engifuna ukuyibeka ezandleni zakho. Ngizoyiqaqa impumelelo yakho. Umnikelo ongiphathela wona, uzongiphathela umnikelo 395 rand. Uma ungena emnyango kunesibani engicela usithathe esizobe sisemnyango. Lesi sibani sinemfihlo ejulileyo. Sithathe lesi sibani sobe singahambi sodwa, ngoba lo msebenzi esiyobe siwenza kobe kuwumsebenzi wokuthi ugwilike, kobe kuwumsebenzi wokuthi ube ngcono empilweni. Baphuma abantu emqashweni, abantu bathatha impilo bayiphakamisa, abantu bangena kwezabo izindlu. Ngizoqeda lonke usizi wena obukade usuthi usiyozufe ungakaze ube ngcono empilweni. Emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehambisana nalesi sibani, uyinikelele u100 rand emnyango bese ungena nayo ngaphakathi. Ngithi izinsebenzelo zonke zomprofethi zizobe zikhona ngalobo busuku, kodwa kukhona oyobuya ukujabulele, ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho. Angazi ukuphi nendawo, kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba, phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhlaka 25 September, yilanga lokuceba kwabantu. Ngifuna uphathe imiliyoni, ngifuna uphathe indodla zeyimali kwezakhe izandla. Ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya, ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya, zikhanye izinto zabantu. Mhlaka 25 September, ingakuphuthi lenqophamlando yenkonzo. Jehova makakubusise, uyogwilika ngalobo busuku. Siyabonga.
1: Haleluya bazalwane. Gama lami ngumakhosazane wakanxumane uhlala emahotinani. Ngiyabingelela ngelosi yamavula kuvame umprofethi omkhulu. Ngiyabonga okuhlangenzele kona bazalwane. Mina ngenxa yenkinga inganami vele ngokungeminyaka ishawa nasemphakathini, bazalwane ngigcine sengena etshwaleni bazalwane, ngumama ophuzayo. Ngangena etshwaleni ngingasaboni usizo, ngaba umuntu ophuzayo, ngiyasebenza emsebenzini kodwasebenza emhlane nangiphuma emsebenzini angihlibazananga ngingazange ngene kani i-cost checkers. Thatha utshwala ikhadi lami thi 00 kuthangele imali leyizalayo njengabe ngangisho imali yokugibela bazalwane. Kepha ngomhlaka 13 ubaba ekhuluma eredweni kwinanda FM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize. Ngafika la kuyisonto ngomhlaka 13 sobe ngangiqala ngalo, ngahlala lapha phambili ubaba yomntu ayikhuluma wangathi ubhekise kumina, wayeza sondela azangibuke behle ngathi mama ngicha namhlanje uzosilisa ubaba ubhekise kumina. Bazalwane sowayalwa ngalelo ngabuya ngintshatha utshwala uzwe namhlanje bazalwane emilaongesa.
2: Mama mana mawami mana mawami, ufike la ekhaya uwumuntu obusuphuza utshwala mama ngenxa yey'nkinga obukade ubhekane nazo. Wafika la ekhaya ngenxa yokuthi ungadinga

0: umprofethi kunanga FM. Emva kokuphuma kule nkonzo umthwalo wafika ngalelo labo phinyanga waphuza. Ngenxa yokungena endlini yomprofethi. Hawu shayi izandla zakho kakhulu esebenzi ngomnyakhalo.
1: Sanibonani ngibingelela umama mavula kubhaliwe nobaba mavula kubhaliwe. Ngifike la ngolwesibili ngixakekile umntanami ene bengithengele ikhontena leyikishi. Yase umuntu ahlekisana naye ene wahamba wayithatha eyithatha ene ukuthi ene uyamuyala. Ngazothenga ene umuthi wezitha. Kuthe ngolwesihlanu wafowuna wathi ene ngicela ukubuyisela imali yakho. Ungisize Nkosi yami ngizozama noma ikanjani ukuthi ene ene ngikunikeze imali yami. Ngikhuluma nje 45,000 usesandle komntana
0: ngalo. Hayi bo!
1: Hayi baba kithi ngiyeseke izinto zala ekhaya bakithi. Uyazi sande nakukhala kodwa namhlanje siyasebenza. Uyazi ene ngiyothi lena ene ngavusa lana uma bengekho bakithi ngolwesibili. Kepha ngiza nginethemba vele. Uyazi ndiyeseke izinto kumele manje ngiphume ekhaya. Ngivele ngibheka le khontena ngoba umntana wathi ithengele mina ngaze ngizoritha ufuna ngidayise. Ngiyabonga
0: mama. Uthathe isebenzo
1: yezitha.
0: Njengoba manje kunemali yabango 45,000 angenile
1: ibithathile
0: ikhontena. Shayi izandla zakho kakhulu shayi noma vula kufanele. Iyasebenza le ngelosi. Ngikhomo yesithi ngingelona mama obaba la ngikula ngiyimithi kodwa ngathi siyabami ngaphila ngathi ngomakhulu nabazalwane nganene ngaphuza ngibazalwane bayangazi nabaningi ngoba bengazi ukuthi mina enephunga kodwa ngiyabona ukuthi sifani ngaphinde ngathola ikhansela laphinde futhi ngathinde ukuthiwa kufuna abantu abangenazi indawo zokuhlala kwaba yimina ngakhulunywe nomphakathi owakasanda emolweni so ngiyabonga ungene kwami ngekhaya ngisizwa ngiphila
2: kakhuluseleni
0: zandla Nkosi yami ufike sizwe ufike unenkinga yephunga unephunga wathenga umkhucululi kamavuni avalile njengamandla alisekho iphunga nomphakathi ukuzamela umkhazo kwikhansela hawu Nkosi yami nendlela sikamavula kubhaliwe kanti yini ningayishayeli zandla
3: nami senginesikhathi ngihamba la ekhaya angiqali ukuthola ubufakazi namhlanje kuningi ubufakazi omna enginabo ngizalo obunye namhlanje obunye ubufakazi bami obudala ubaba esipha insebenzelo yesiphethu ubaba kewasenzela insebenzelo yesiphethu la ubaba waphinde wasinika wasenzela insebenzelo yabogogo bethu mina ngibabonile yongababa wesinikeni ngelanga lesibini ngibabona ukhoko bejabule ngaphinde ngelanga lensebenzelo yesiphethu khona ukhokho wami ozala umkhulu wami ozala uma wami unomfula asikhule kunomfula okuthiwa ngowakhe ubone lo mfula uphendukile umsiphethu kodwa ma ungenwa kuwona ububiyelwe kahle ungathi ungenwa nge-order wayishilo kubaba wathi khona okunye sizokubona zesingenzi ezinye izinto kojabule ngayo indlela yesimangalisa ungathi bokukhona umsebenzi bayaphelekezelana kodwa sithemba singena laphayana esiphethwini kukhontliwe kahle kungenwa nge-order kwakhona omunye wefemili ocashile ongafuni ukuthi simbone ngiyabonga kakhulu ingelosi kamavula kuvaliwe uthe futhi uba besangisebenzele njalo ngensebenzelo yesiphethu ungathi ubaba uyangikhulekela la kodwa engikhulekela ubaba ngenjalo ebengikhulekela ngayo ngisephuphe njalo ngabona ubhuti wami engikhulekela kodwa izukuyeni kababa ngithe ma ngivula amehlo ngivula amehlo ngibuka phezulu isendlini yoround ekhaya yotshala ngabone isithombe sikababa khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya ngambona i-profile picture yakhe inesithombe sikababa ngabona leso sithombe lapha erufini yasekhaya okuliyeyo yotshani ngiyayibonga kakhulu ingelo sikamavula kubaliwe manje vele ngoba sibuya empophomeni mina ngibe kwi-first group ingane yami yabaku-second group ngelanga ibuya ingane ngiyenivuke ekusengiselemsetelo ndokudlala ekhaya kabazalwane.

0: mina zonke izinto zokuzala ekhaya. Ngithe manje ngiyavuka ekseni, ngishanyele, yabona ngabo form shanyele. Ngiyashanyela futhi mangilala. Ngithe ngishanyela ngoba shanyela bangijikele emva kwendlu. Malunga nekhona le ndwe ngilala kuyo. Kwakho inyoni edizayo ngohanye njalo, ngesikhathi ngivuke nje ngingabi mnyama noba mnyama. Yafuka le nyoni iqondene nekhanda lombhede wami. Kwaphinda futhi ey'nsukwini ngezwa kunento ebhubuzayo la phakathi kwebhesi netrasi yami. Ungathi khona into engivukuzayo, engiphakamisa. Cha, angazi noma ngasebuthongweni noba ngasaba yini. Kodwa ngithe mase ngiphinda ngiphendula itrasi ngithi ingane mazingilekelele, angibonanga lutho. Emva kwalokho ngithe futhi ngelanga lesibini lasempophomeni ingane yami yayiyini. Bengifukile ekuseni, kwakusemnyama, kusekefikasemnyama. Ma ngiphinde futhi ngi-check-a zokukhanya, ngibona amakhandlela amabili, ikhandlela eli-blue nelimnyama. Aphuliwe ungathi abanjwe ngokulinganiswa kanje. Aphuliwe lecala elingalana alikho. Kukhona lecala ukukhanyiswa kulona, kodwa akakhanyisiwe. Ayi-2 elimnyama neli-blue. Ngabuya ngayitshena ingane, ngithi hayi-ke lalela-ke siso sekwenzekile. Ngawathatha amakhandlela ngawafaka eplastikini, ngawabeya ngabatshengisa. Ingelosi lamavula avaliwe. Ngaphinda futhi ngisebenzisa umkhucululi into ebezenzeka kulezi nsuku. Ngiphethwe ziyinyawo, umkhucululi bengaqala ukuwusebenzisa. Umkhucululi kuvele kwanento elumayo lapha enyaweni mina lapha ngasesihlahleni. Yavele yaluma yasheshisa yangathi uzoba sisilondo, ungathi umlenze uzoshintsha, ngawubona ukuthi umlenze ungathi uyashintsha. Uthe uma ngisenestress njalo kwavele kwanomsipho odonseka kabuhlungu la. Kwafika ukuthi hhayi bo ngoba mina ngisebenzisa umkhucululi nje. Angalala yaphinda ngakuse ekuseni yangezwakali into. Kuyambama futhi yavuka into, kumanje njena umlenzi wami awunalutho. Ngiyayibonga indlela sikamavula avalile, ngisebenzela, ngisebenzisa no-back to the sender stone. Hhayi, abaxabana nami bathi ufike bazalane
1: ba. Hawu, shayi izandla zakho makhulu, shayi umavula avalile uyasebenza. Amen mama.
2: Amen mazalwane.
3: Ngelumba nobaba mafulafalini. Badalane sifike la ngoku inkonzo kaphiya. Baba sifike izinto zasisebenzisa. Isikhathi esithile ovuka ngaso. Asho 12. No 3, no 4. Uvuke ugeza. Nazabane ngakwenza, ngakwenza. Uthe usuku lokugcina kokuza abawusisi. Ngathi uma ngithi ngiyacambalala nje lokugcina. Baqhamba kunye intombazane. Ibophelele ibhayi la ithe. Thank you. Ithi ngithunyiwe lakwena. Ngithunywe ukuthi impumelelo yakho iphumelele. Awungathi ngilele ngiyaphupha, ngingalele, ngibungobe noma ukucabalala kuthe lapho ngithonga kuqhamuka. Ngiyakhuluma ngikandiyenza nje, ibophe ibhayilayo yafike ngiyama ndika phambi kwami, ngiyakutela kanjalo. Bazalwane ngiyabonga ngoba ngabuya lapho ngahamba ngayiphasile, ngabuya ngathola u-430. Bazalwane ngihamba ngishutheka ikhadi lingangeni limpenduke libe buvula imbuke ngize nginezokuteceleni kwami ngithi angisizela ningene kuloko muntu kodwa mnamacawe mina kusebenzi. Bazalwane ngiyabonga umabulakuzane ngingaqhubeka ngicela ngile mpilo iqhubeke yephambili njengoba sinanje bazane sihlupheke sonke ngoba noma usafuna uhluphekile wayena mafuthi ngoba ubusuku kunemali ubuya buzabuzi uhluphekile azasingayideni le ndlela amamavulavalile. Ngicela nje ingiqhubekele phambili, ngilala endlini iyavuza, ngicela uma ngiphindela. Jehova mkhulu.
1: Amen. Kuzovuleka mawami, kuzovuleka. Ike mawami kamprofethi iyahuzwa. Amen. Siwushake izandla ekolo mawami.
4: Ngiyabingelela abazalwane. Lo nkulumo kasamzwane wakumede ngokuhlala mdlala la etshansweni. Oh shuthi ngangikhona ensebenzweni la wenziwa khona insebenzo kaMariam Mdlaleleni. Ngesabatha bese ngiphinde ekhaya, bese ngifikile ekhaya kube kwento ezathi ngiphuthumela esitolo. Ma ngibuya, ma ngingena nje ngasekhaya, ngithola 2 rand nje ngasesangweni. Inkinga enganginayo-ke ngangingenayo imali yokuthi ngibuye ngesole nje uba kwethu asibuye sizolandikile. Angisele nje nokudirayi kwaba nawo futhi ushoda ukuthi ngifikela ejobini. Kodwa kube khona into ethi hayi hamba icebo lizokwenzeka. Hhayi ngavuka-ke ngesonto-ke hayi ngagibela ngeza la ejobini. Ngathi uma sengenda nje la e-teachers center sehla nje nabanye esasinabo etekisini. Kube khona into ethi awubheke la kade uhleli khona esihlalweni ukuthi ayikho into eshiyayo. Ma ithi ngiyakuphenduka ngiyabheka awu.

0: imali layo esitalweni eyamaphepha. Hayi ngingabe ngisabuzo mini. Hayi ngabe ngikhokha njalo ngiyifake esikwameni. Ngabe ngeda ngiza ngala. Ngiza ngala ongafuna ukuthi ngikhombe kesibhamu. Mathi ungawubheke nje njengoku. Hayi ngaze ngafika la. Uma ngifika la hayi ngiyikhiphe ngibheka. Kwakuwudlala.
1: Wawufike kwinkonzo ngabuya amali yami uhlaleleni lowumuntu.
0: Yebo.
1: Ngakusasa uma usetekisini usuthola imali engamaphepha. Hayi bazalwane.
2: Mlaleli wami lapho ekhaya ngiyakumema ngomhla ka 25 September sizobe sinenkonzo ka 6 to 6 sizobe sinenkonzo ezothatha ubusuku bonke inkonzo kamaqaqa ngifuna ukuzoqaqa impumelelo nenhlanhla yakho. Le nkonzo izobe isemantsele ni road eDurban station. Kuningi okudinga ukuqaqwa empilweni yakho. Kunezinto osuyizizame isikhathi eside azenzeki. Uzama ukwakha umuzi awakheki. Uzama ukulobola. Uzama ukuthi abantwana bakho baphile impilo enhle. Uzama uqeda izikwenetu, uzama ukuthola umsebenzi ongcono, uzama ukuthi uqale ibhizinisi. Konke usukuzamile akuphumeleli. Inkonzo kamaqaqa service iyona nkonzo ezoletha isicazululo empilweni yakho. Mawufunda iBhayibheli kunendoda ebizwa ngoLazari. ULazari uma ephuma ethuneni kuthiwa wayeboshwe izinyawo zombili. Kungenzeka ukuthi nawe usukhulekelwe, sukwenzile nawe okulingana nawe akhamandla. Kodwa izinto zisafana. Udinga ngikuqaqe. Kunalekhombo esisiza umhlaba wonke. Kunalekhombo esiqaqela abantu impilo. Woza mlaleli wami. Ngiyakumema ngomhla ka 25 September sizoba sinenqophamlando eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road. Ngifuna kuzoqaqa ikusasa lakho, ngifuna uzoqaqa ezeyimali zakho, ngifuna kuzoqaqa umndeni, abantwana, impumelelo, ngizoqaqa imfundo yakho, ngizoziqaqa izinto kulelo khaya, ngizoyiqaqa impumelelo, ngizoyiqaqa izinto ezikubophile ukuthi ungayi phambili. Ngiyakumema mlaleli wami, lenkonzo iyoqala ngo 6 ntambama iyophuma ngo 6 uwasekuseni. Kothi kushaya ekuseni uyobuqaqiwe, uyobukhululiwe. Ngizoyiqaqa izinto zakho. Abanye bafungelwa, wafungelwa umuntu waseyafa, uboshiwe ngamazwi. Abanye bafungelwa emndenini abazalwa kuyona, fungelwe abantu bebekade bethandana nabo. Waqalekisa lo wasisi, wakuqalekisa lo wabhuti, wakuqalekisa ukuthi ungalungelwa lutho. Ngifuna mina ukuzoqaqa, angenke uye ndawo uma usaboshwe kanje. Ngeke ngehlule le ntamba abakubophe ngayo, lesiqalekiso, lesifungo abasikhuluma phezu kwegazi lakho. Sidinga mina, ngiyakumema ngomhla ka 25 September. Umprofeti wesizwe uMavula kuvaliwe sebephumelelile abantu engibathinte ngalesi sandla. Ngabo lobo busuku ngiyobe ngibeka abantu izandla. Suku lwami ekhaya kobe kukhona nabaculi, kobe kukuhle kakhulu. Kodwa okubalekile ile khombo engifuna ukuyibeka ezandleni zakho. Ngizoyiqaqa impumelelo yakho. Phela umnikelo 395 rand.

0: R695. Uma ungena emnyango kunesibani engicela usithathe esizobe sisemnyango. Le bani sinemfihlo ejulileyo. Sithathe lesi sibani sobe singahambi sodwa, kukhona esizobe sihamba nakho ngoba lo msebenzi esiyobe siwenza kobe kuwumsebenzi wokuthi ugwilike, kobe kuwumsebenzi wokuthi ube ngcono empilweni. Baphuma abantu emqashweni, abantu bathatha impilo bayiphakamisa, abantu bangena kwezabo izindlu. Ngizoqeda lonke usizi wena obukade usuthi usiyozufe ungakaze ube ngcono empilweni. Emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehambisana nalesi sibani. Uyinikelele u-R100 emnyango bese ungena nayo ngaphakathi. Ngithi izinsebenzelo zonke zomprofethi zizobe zikhona ngalobo busuku, kodwa kukhona oyobuya ukujabulele ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho. Angazi ukuphi nendawo, kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba, phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September, yilanga lokuceba kwabantu. Ngifuna uphathe imiliyoni, ngifuna uphathe indodla zeyimali kwezakhe izandla. Ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya, ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya, zikhanye izinto zabantu. Mhla ka 25 September ingakuphuthi lenqophamlando yenkonzo. Jehova makakubusise uyogwilika ngalobo busuku.
1: Asibambe bufakazi sizwe abantu. Kwamavula kuvalo sokwemukela.
2: Yebo baba, linjani?
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, ngicela ukuthula ubufakazi baba ngani.
1: Ya, buthi ubufakazi bakho.
2: Ubufakazi bami baba, beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe lazama baba, ngahlangana nomuntu othi manje zama ngiphuculula, ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe lazama nakuza baba, kuthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngapheli 7 days kwabe kwashaya yonke into ngaphansi baba, yaphela. Kudala ndihamba odokotela ngina ndiphuma, kodwa lasizo ngiphuculi wakho baba.
1: Ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma. Lento ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yho, mhlawumbe 2 years baba.
1: I-2 years iphelile.
2: Yebo, ngingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi, ubusebenzisa kanjani wema?
2: Bendiwusebenza ndiwuphuza baba, ngihlambana ngawo.
1: Uhlambana nga ubuntu bakho?
2: Yebo, andithi mandibonge kakhulu umkhuculi, umuntu baba, ndithe ndisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini, umsebenzi kade ndiwufuna. Ndafowunelwa kwathiwa mandize etorhweni, kungoku uba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvuleki.

0: ile manje
1: uvulekile baba umsebenzi manje ibe ngiqale emsebenzini
0: ndabe
1: kuhlele isisebenzo zakho kuphele yonke lo nto thathi
0: njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo
1: asisekho tata ngisho njalo
0: seku right konke manje
1: seku right tata nakho omunye tata ngingumuntu obezamana nemali zabazali bami tata zingaphumi ngazama ngazama futhi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonelwa ukuthi masizosayina ebhenki tata
0: Bekulale mali bekade uyizama ingaphumi.

0: baba lapha ekhaya.
1: Aw umntanami uhab hey lalela wemntanami.
0: Yebo baba.
1: Uyabona mhlabe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma. Umfo wenu ubuyile, umfo wenu uride
0: umfo baba uye njengesiprofeti sakho baba.
1: Yebo
0: uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese sihambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
1: Awu bakithi
0: ubuyile baba wavusha uesho ngikhuluma nje umilo esihlumu baba lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu mntanami. UJehova akubusise, abusise igceke lonke, kube kuhla konke mntanami.
0: Yebo baba, amen.
1: Amen. Mlaleli wami, sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa, zithuthukisa impilo. Mlaleli wami, kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela.
2: Mlaleli wami lapho ekhaya, ngiyakumema ngomhla ka 25 September. Sizobe sinenkonzo ka 6 to 6. Sizobe sinenkonzo ezothatha ubusuku bonke. Inkonzo kamaqaqa. Ngifuna ukuzoqaqa impumelelo nenhlanhla yakho. Lenkonzo izobe isemantsele number 110 kumngeni road eDurban Station. Kuningi okudinga ukuqaqwa empilweni yakho. Kunezinto osuyizizame isikhathi eside azenzeki. Uzama ukwakha umuzi awakheki. Uzama ukulobola. Uzama ukuthi abantwana bakho baphile impilo enhle. Uzama uqeda izikwenetu. Uzama ukuthola umsebenzi ongcono. Uzama ukuthi uqale ibhizinisi. Konke usukuzamile kodwa akuphumeleli. Inkonzo kamaqaqa service iyona nkonzo ezoletha isixazululo empilweni yakho. Mawufunda iBhayibheli kunendoda ebizwa ngoLazari. ULazari umephume ethuneni kuthiwa wayeboshwe izinyawo zombili. Kungenzeka ukuthi nawe usukhulekelwe, sukwenzile nawe okulingana nawe akhamandla. Kodwa izinto zisafana. Udinga ngikuqaqe. Unale khombo esisiza umhlaba wonke. Kunale khombo esiqaqela abantu impilo. Woza mlaleli wami, ngiyakumema ngomhla ka 25 September. Sizoba sinenqopha mlando eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road. Ngifuna ukuzoqaqa ikusasa lakho. Ngifuna ukuzoqaqa ezeyimali zakho. Ngifuna ukuzoqaqa umndeni, abantwana, impumelelo. Ngizoqaqa imfundo yakho. Ngizoziqaqa izinto kulelo khaya. Ngizoyiqaqa impumelelo. Ngizoyiqaqa izinto ezikubophile ukuthi ungayi phambili. Ngiyakumema mlaleli wami. Lenkonzo iyoqala ngo-6 ntambama, iyophuma ngo-6 uwasekuseni. Kothi kushaya ekuseni uyobuqaqiwe, uyobukhululiwe. Ngizoyiqaqa izinto zakho. Abanye bafungelwa, wafungelwa umuntu waseyafa, uboshiwe ngamazwi. Abanye bafungelwa emndenini abazalwa kuyona, uboshiwe ngamazwi. Abanye bafungelwe abantu bebekade bethandana nabo. Waqalekisa lo wasisi, wakuqalekisa lo wabhuti, wakuqalekisa ukuthi ungalungelwa lutho. Ngifuna mina ukuzoqaqa. Angenke uye ndawo uma usaboshwe kanje. Ngeke ngehlule le ntamba abakubophe ngayo.

0: phansi ka dokotela ungema uma vula kuvaliwe
1: manibonge dokotela as ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha the ngalelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza daye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi
0: wathenga iteksi
1: Quantum
0: ba
1: ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
0: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
1: sezawuphuma uba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantwakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
0: kodwa ubaba ukubi nendawo kanje egoli eCartonville siyabonge kakhulu mama uphumama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko utata sekutshilo
2: amen tata amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala sifumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengade into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela ezonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
0: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
2: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
0: shala nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
3: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje bengidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 ebengiwudlalile
0: wawena
3: 10,000 kusekhona-ke nokunye-ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
0: wawudlale ngamalini ngalesi khathi uwina 50,000
3: kwaku 90,000 baba.
0: Awu kwaku 90.
3: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand ba.
0: Wadlala ngo 10 rand wa winner 90,000.
3: 90,000 inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emthini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba as a quick pick ngamthela nje kanjalo. Wangidlalela lo la enodwa ngathi ngiyashwa nje u 90,000.
0: Wadlala ngo 10 rand wa winner 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngema umavula kuvaliwe
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina nanamhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-100 rand ngashaya kabili kathathu ngu-3 rand wavele kwangena u-3,400
0: ya
4: nana

0: manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkozweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
2: Ucinge imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongazi. Into engiyibongayo ku engilozi ngamprofethi ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba wakwami waboshwa ngoDisemba walokho eyicala lakhe lohlehla hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi

sanibonani bata bami, uma Mdletli okhulumayo. Bengihlushwa inyawo kakhulu, zivukala, ngingakwazi ushulala ebusuku, zishisa zibe umlilo. Ngize ngizikhiphela ngaphandle kwendlu ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo. Ngathenga lejuice, hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile, sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga, iyasiza lejuice, isiza wonke umuntu. Noma ngathi unasiphi isifo, iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.

0: Bengisandukisa ukubonga nje kwijusi. Last week bengine appointment kadokotela. Uma ngifika isigaxa lapha ebeleni asisaveli kwi-x-ray. Uma ngithi nami ngiyazizwa nje sebekungaphuza yona nje mina ngiyazizwa. Uma ngithi ngiyasithimba nalapho ilo angisasitholi.
1: Ukuthi kwenzeleni ijusi?
2: Usho le josi. Le josi phela engenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza. Ngingakaliqedi ngisho ibhodlela, kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi. Bekuthiwa ngingasalo nje ngisho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi, ngabe ngisawudla, ngabe ngisaphuza ngisho itiye, kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla. Ngisho sekushaya u-eti ngiyadla. Akusekho nje into eyinkinga manje, nasengiyarikhava futhi ngisho emzimbeni.
3: Usibuya, ngisacela ukubonga bantu ngejusi yakho, ingingisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela baba Usibuya. Yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova. Izolo nje hhawu udokotela nje wavela wathi nje hhawu ushukela wami ukwasho. Hhawu ngaze ngabonga ngalolile kwezana ngabe ijusi yakho baba Usibuya. Ngiyabonga kakhulu.

na umuntu othi prophet mina ngempela abantu abangithandi ngempela prophet yonke indawo la ngihamba khona ngizizwa ngempela ngathi ngebhadi ngizizwa ngathi ngesinyama ngizizwa ngathi izinto zama zilonga ngeke ngisize awuthathe nanga bavuthulula ukuvuthulule izinto uhlambulule isidalwa sakho sasekhakonye isidalwa sakho sakini ukulungise nje izinto awuthathe mavuthulule ususe iphuthu ususe amabhadi ususe amasho ususe yonke into oyigadwe ngabathakathi ngisho ngabe kuthiwa kunezinto wayebelethiswa ngabantu awuthathe mavuthulula u-550 nje kuphela ngomavuthulula kukhona into ozoyibona elushintsho angisafuni ukukhuluma kakhulu abantu abaningi basizakele ngomavuthulula bawutholile wabasiza umavuthulula ngo-550 nje kuphela abantu basizakala ezinkingeni zabo ezinhlobonhlobo umavuthulula ususa isinyama ususa amabhadi ususa amashobolo ususa ngisho umavuthulula ukwazi ngisho ukuhlambulula impilo yakho yakomoya uhlambulula isidala sakho esihamba nawe uhlambulula isidala sakho esasekhakonyoko kanjalo nje umavuthulula wenza impilo yomuntu ikhanye ibe lula ngampela khumbula uNkulunkulu umgcobele wena umgcobele isimo sakho njengalokhu ngikunikezela ama-product noma lezi yinsebenzo yiyinsebenzo ezinamandla ezikusiza ngendlela ongakaziyibona lalela uNkulunkulu umgcobile kune-product enamandla ngendlela emangalisayo sithi uthole uqondanisa lalela uqondanisa noma abanye bathi maqondanisa ngabanye bathi uqondanisa le product inamandla kakhulu kulaba kakhulukazi laba bantu abathi mprofethi mina yonke into engiyisebenzisayo ngathi ayisebenzi umuntu othi mina mprofethi sengikhathele sengihambe yonke indawo ngihambe abaprofethi ngahambe inyanga ngahlaba ngageza ngakhuphula ngenza konke ngalanda abafele empini ngenza yonke into kodwa mina angiboni ukuya phambili lalela into zakho ayiqondani kanti uma qondanisa noma uqondanisa kwenza ukuthi ngampela izinto zakho ziqondane kuthi kulunga lokhu yakuphinde kulunge lokhu kuthi kulunga lokhu yakuphinde kulunge uthole uqondanisa uthole ubuqondanise izinto zakho kuyoba nini ngampela izinto zakho ezingaqondani uyazi ukuthi umuntu othi uzokuthiwa umuntu uyasiza nangumuntu osiza uthi uyafika wena kuthi hawu uzokuthi hawu akuqondananga mprofethi hhayi akuqondananga kini kuthiwa kuyaqashwa laphana kuwe kuthiwa hhayi akuqondananga akuqondananga uyile kwi-interview kodwa akuqondananga heyi kanti kuyoba nini kuwe kungaqondani thatha uqondanisa thatha maqondanisa uqondanisa izinto kuthi kulunga lokhu yabephinde kulunga lokhu kuthi kulunga nalokhu yabephi kwenza ukuthi uqondanisa nomaqonda kwenza ukuthi izinto zakho ziqondane ngqo ngiyabiza ukuthi ngithi lokulu wami bakakusise nje usalalele ngiyakutshela nansi enye i-product futhi enamandla ekungafanele izitha ziyakufuna izinto zakho uma seyilungile izinto zakho uma seyikhanye ungakhohlwa ukuthi kunezitha uthathe ibhengela elibizwa ngovika izitha la ekhaya uvika izitha iyibhengela so uvika izitha ibhengela linamandla ngendlela emangalisayo ukuba likuvikele ezitheni zakho ezitheni eziku-attacker ulele eziku-attacker uphila uhleli eziku-attacker ebusuku nasemini ezikufuna nemithi ezikufuna kanjalo nangezandla uqobo uvika izitha uyakuvikela kuyo yonke into eza ngesitha newubutha ebhekene nawe yibhengela uvika izitha liyatholakala libiza nje u-R250 nje kuphela kanti lisiza ngendlela emangalisayo ungakhohlwa ukusitholela futhi nosawoti wala ekhaya onamandla ngendlela emangalisayo kakhulukazi sitholele usawoti obomvu losawoti lona osedile imihlolo kakhulu uxosha imimoya emibi losawoti lona ngampela uyasiza kakhulu nami niyazizwela futhi nami ngofakazi niyawusebenzisa losawoti abanye benu usubasizile kakhulu ngendlela emangalisayo no alright ke uthole ko South khona obomvu khona omhlophe bese kuba khona South futhi oyelo ongawusebenzisa nje lapho khona mhlawumbe uquma ngawo phalaza ngawo geza ngawo uwenza nje izinto zakho zikhanye uyangizwa ukuthi ngithini nga ungakhohlwa ke la ema office impela umprofeti uyahlola umprofeti uma nesikhathi ukuthi ahlale phansi nomuntu amhlolele ubonane nomprofeti u-R350 nje kuphela kanti ke uma wena uthi mina mprofeti ngifuna nje ukuthi ungihlolele ungenzele nje ungihlolele phinde ungibonele ukuthi yini engasizakala ngayo lapho kufanele uphathe nje imali engango-R1,000 nje kuphela bese ngikwazi ukuthi mina ngihlolele ngiphinde ngikwenzele konke kanti umuntu othi mina mprofeti ngifuna ungenzele konke kakhulukazi ungalishiyi nekhaya lami ngaphandle ngoba ikhaya lami lithwele kanzima lalela ungakwazi ukuthi uziphathele nje imali engango-R1,500 izokuhlolela phinde kunikeza iy'nsebenzi ey'qondene nawe kanjalo ney'nsebenzi ngikhuluma mina ngey'nsebenzi ey'qondene nekhaya le manje uma ufuna sikhweseni ekhaya phathi R1,500 lalela izulu lethwese lento singayizuli ukuthi njengoba lethwasa izulu ngampela kuningi okusuke kwenzeka.

njengoba ngaphela ngiqali ihlobo nje lika njena kuningi okusukwenzeka zitholele lapha yana ngaphela ema office nami kunekukhona insebenze ekuthiwa imbumbulo imbumbulo zikhonkwane ezokwazi ukuthi uzithathe uzifake ekhaya zikwazi ukuthi ngaphela sisize igceke lakho iproduct imbumbulo iproduct engayibiza ngesikhonkwane kahle kahle ngoba iproduct ukwazi ukuyifaka amakhona onke amane omane ekhaya iyakusiza ke ukuthi ivimbe imoya emibi ikwazi ukwalona izulu imbala ikuvikele ukuthi izulu lingangena ekhaya lingalimazi abantu kungenzeki futhi ukuthi ngampela izinto nje eziyimoya emibi zizehlele zizenyukele ngokuthanda ekhaya hhayi ngampela ithole ke imbumbulu yona nayo futhi uyithola ngo-R550 nje kuphela ema-ofisi iyatholakala bakwethi ama-products alakhaya maningi kakhulu kukhona i-product okuthiwa uma-1000 i-product yemali ke le uthole uma-1000 uma ukuthi khona into oyenzayo noma kuthiwa ngampela uyabona ukuthi imali kuwe ziyacikiza uhlushwa zikweletu izinto zakho azihambi kahle noma ukuthi hhayi abantu abaningi-ke abadlala lokhu okudlalwayo ngizwa ngabo mina bathi hayi ngidlala i-Hollywood ngoba angifuni futhi ukuthi ngizwa bethu wemprofethi mina ngigilela umhlolo uyabona uma-1000 ngigilela umhlolo ngithi mina uthole-ke uma-1000 uma umuntu ogembulayo uma umuntu wena othi mina ngidlala u-Hollywood uma umuntu othi mina nginebhizinisi ngiyadayisa ngumuntu mhlampe umuntu othi nasemsebenzini izimo zami zeyimali ayihambi kahle uthole uma-1000 u-1500 nje kuphela uma-1000 i-product enamandla kakhulu uma-1000 eyemali nje iqondene nje nemali hhayi enye into ngithi mina iqondene nemali kanti ungakhohlwana kukhona ibhengela futhi lamandla eliwu-3.5 lelo uyabhukha bese wena ngampela ukwazi ukuthi-ke sihlele nawe bese ngingakutshela ukuthi wenza njani ukuze ubonane nami uthole leli bhengela eliwu-3.5 le bhengela-ke ngampela ele power le bhengela akekho umuntu omendleleni yakho wenza izinto zenzeke noma wakhindle yawuphela akukho ukuthi wakhindle uphelele endleleni akukho into oyenzayo uphelele endleleni ukuthi yonke into eqalwa wuwe nje ngeke ifike esiphethweni yawuphelele endleleni ngiqinisengiqinisile ngithi kuwe uma uphetheleli ibhengela akunamthakathi oyoma phambi kwakho akunasitha siyoma phambi kwakho akunamuntu oyokuvimba ngaphambili uma ufuna ukwenza izinto uyakwenza izinto zenzeke bawumangala bayoze bethi uthwele bayoze bethi bhuti uyangenza into ngithini le bhengele epower nje eyokwenza izinto kanti futhi ayidlali kwanazo izitha kwayona qobolwayo khohlwa-ke lapho ngampela ngakutshela iwu-3.5 kodwa uyabhukha bese uba nesikhathi nami ngihleleli kahle kukhona-ke futhi enye futhi ibhengele lakhona-ke ibhengela mhlampe noma yinikilesi kungaba ibhengele noma kube yinikilesi ngihlala nawe phansi ngubukela ukuthi yini ezokulungela kuwe lalela leyo iwu-7.5 angifuni ukukhuluma ngayo kakhulu angifuni ukuchaza into wena ongayidingi ongadingi ukwazi ngayo angizilokhu yichaza-ke lezi zinto ngoba hhayi ukuthi wena ngikuchazela uma usukhona khumbula angithwalisi I'm a prophet. Angithwalisi, angisonisa ngoba angiyona inyana. Lezi zinto engikhuluma ngazo izinto zamandla, izinto zepower uNkulunkulu ungigcobile. Ngampela mina ngiyakuphakamisa, uyawuphumelela, uyawunqoba izimpi obungazi nokuthi uyakuyinqoba. Engingakukhuthaza ngakho musukuhlala ikhalifa, musukuhlala izinto zibheda, uhlaleleni. Ulindeni ngoba uyabona abantwana abasebenzi uyabona ikhali yawo uyabona izimo zonke azingathi zimelele nawe kodwa ayikho into oyenzayo thatha nathi inombolo yase-ofisini lami ukwazi ukushaya ubona nami umuntu osemtubatuba sinenkonzo enkulu ezoba semtubatuba engisazoyimemezela ngisho ney'nhlelo zayo ukuthi izobe imi kanjani i-date yakhona lapha nemtubatuba if I'm not mistaken uma ngingakhumbula kahle ngathi mhlaka-8 uma ngingaphosisi le nkonzo ngisazokhipha ama-details ayo uma kukhulunywa ngenkonzo okungamele ngampela ikwehlule ngenkonzo okungamele ulenze iphutha lokuthi ungabi kuyona inkonzo yangomhlaka-8 lapho khona ngisazochaza izinto ezizobe zenzeka lapha nanokuthi imayelana nani isevisi yangomhlaka-8 emtubatuba kwamadolo center lapha uma ungathi uyakwa-Dr. Pillay uma uqeda ukudlula laphana nje ngasematsheni ngakule ndawo edayisa amatsha amathuni khumbula inamba yase-ofisini lami u-079-6-55-18-13 angiphinde 079-6-55-18-13 inombolo yase-ofisini lami kanti inombolo yami mina mprofethi kenze kungithole uma ube nenhlahla ngoba ngiyindoda ehlala ibhizi kakhulu bamba 082-098-1282 ngiphinde 082-098-1282

0: ngayo. Unkulunkulu wasembusweni nambusise mama siyabonga nokuthi nje usazisele ubufakazi.
1: Yebo baba, cha nami ngisukuru unkulunkulu wasembusweni siyamphakamisa bebaba. Nje kuwe lento eyiningi yini nangomuntu obuya athenga impahla.
0: Yebo.
1: Ama customer angeni ngichapha uze ube namuntu engangikubona kanjani kanjani.
0: Amen.
1: Amen baba.
0: Siyabonga.
1: Siyabonga nje ngokuthi
0: Amen.

0: ngiphila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba aright ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakeni, kuwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Prophet DK Smia isahlulo mpisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungena izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaMprophet Nongoma Mtuba Tuba, Mbangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
2: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba kusibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathemba ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlume. Ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha lezo ntsukwane emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu ngiyabonga babusibiya, ngicela bandla nkosiyami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
3: Bawubona babusibiya, uthola nomama majola apha e-flex staff. Eyi babusibiya wave ungisizile ngejuice yakho liyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senze ngicabanga nokuthi ngizame at least ngizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku ave kukude edolophini. Ukuyifumana ndizawucela ukundazisa ukuthi yiphi indlela eningenza ngayo xa ningathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini. Ngoba abaninzi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawuni. Ndiyabulela kakhulu babusibili.
4: Sanibonani, sanibonani, ninjani, sithembuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi, iyasiza kakhulu mina nomnyeni.

0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: 6551813 uma kukhona mhlambe ofisa ukukhuza ukuzisisa

0: mesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: uba
2: uma kuthula wenzebo yomndeni
1: olilayo.